yade no wa ha obiara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ya resa enu onyame fa odi enu onyam kopo nsa ebe to so si si ya no kan eso do so nu ma no iti du du no ni mo di onu nsia ose na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara no